daan kon ko yunga xol ni xala yunga to be pinwa won na wax yo next week si da to kami by Northern Hayes dan ni da to da pa akka ke da te collecte de enoxoc et de le tenu am lo sanaka yam le tenu ko ni me ba

Tusago pi tamao na Sunday request show kutusang na ako malugon. Titakakataon na kutusi o karakataon na kutusi. Titakak paglusi titakaw si kut Sunday request show. 101-350 Queen Elizabeth Way Iqaluit Nunavut X0A2H0. Ikiakivik ko titakakon na kutusi tao uvan no. TOBY.OTH

ak@cbc.ca, toby.utak@cbc.ca. Facebook could kawige akong naktusi. Sunday request show na nilugot ilaw yung managkakdusi. Ilaw rego site ko na titakakata akong naktusi daw. So kayo could fax 867-979-6147. Ukaraw tiko nilpilyo akong naktusi ikarong ni tamanga 979-6101. Unga siktumi akikangitlo ni 1-888-896-3135. Ikaw magiti, ukatiakatak dosi kisumitusang na ako mangmangat, kikuni ingiw sa kayang mangat, tama ko mangin nama. Narunak si yun nang iku si kikung mangat, ili yun na ilitwin nakakakakul. Ikiakibikot si tusang nakto kakumarang ming mat opus and kimik pit tusang nakumayok live is life.

Tusago pi tamao na Sunday request show kutusang na ako malugod. Titakakatakon na kutusi, ukarakatakon na kutusi. Titakak paglusi, titakaw si kut Sunday request show. 101-350 Queen Elizabeth Way, Iqaluit Nunavut, X0A

H0. Iki akivikku titirahun naktu sita uvanno. tobi.otak@cbc.ca tobi.utak@cbc.ca Facebook kut kawigi akong naktusi Sunday Request Show na nilugot ilaw yung managaklusi ilaw rego si teko na titirakata akong naktusi tao sukayukut fax 867-979-6147 Okaraw tikun nipili akong si ikarong ni tamanga 979-6101 Unga siktumi akikangitlo ni 1-888-896-3135 Ikaw magiti Ukatya katak si kisumitusang na akong mangat kikun ni ingyo sa kayang mangat tama ko mangin nama narunek si yun nang ikaw si kikung mangat ili yun na ilitoy nakakakakul Kuya Namik, Sunday Request Show Meet. Nating uyakut, sanatirikut, tusang naktaw yung mayunit, tusang nakataguro yak tiluta. Kanoing ito inaguta, pinaswa ko siyo kanila aktumit, utila kibagot, kakugot.